Neluwa kami abatengi sikka. Neluwa ka, neluwa ka, neluwa ka. Neluwa kami abatengi sikka.